0: chunangwa yarwala.
1: Zhe zhe zhe.
0: Karasana kashage ta kiran dindre jige karasana chobash na zhe ta chuji la so nama ta dangda si linga la so dang chabe zhe ta chujayin diksu shwe na ane robza zhe ta birbe sur shi na zhe ta diye gaang gitan zu zangse chaya jie rukdu wala.
1: Wari.
0: Dindre ma namba nyeba du ta chujan chuya ji yin bina langa na zhuli zhe mangba zhe na shu wari. Masi di yin mi par ki ta zhe wa zuya ina zhaya mena chobu chome para ki zhe wa chuya chue du ta kiran les le chuya dindre gi yon si bri zhe wala.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ine le yang su su su si di dang ki chue du nyeba du ta wen cham ge chue na yar wala.
1: Wari.
0: Di zang ma se yang be di ta dindre select zhe chi ta chuya chab yin le yang mi ki simu la so dindre zhe yang na yue bi yin kiran su so ya ta dindre gi nyi shi ji yue bi na zhe simu ki la mo ya ta di ge pa zang ma zhe pa zang si na ya ta mi ki simu zhu mi di pa go na ya ki dindre gi du shi ji yue guaya ri sa rido guan la.
1: Ta be di sibe sur chen go ya ki samu shi ta ka ba chen gire la. Ruba.
0: Ruba la ri.
1: Ta kiran gire su un da jik bi ra chun ya yin bi yin ara la so kurwa. Ale nye li yang gong ta si giri sen gurwa la.
0: Zhe zhe.
1: Ale nye li nam san di chi gure. Yin na ma guwa xe gyuri.
0: Shubala.
1: O yin gur duan awa ma re.
0: Le se la.
1: Ani bira o chu sabi yin, ani bia dungbu ma wur gyur je, ani su su yu ki zenyam de le desu ma gyur zhugurwa.
0: Mune zhe.
1: Heza nye ne ma gara sun dike jik pa chi je, yam na guwa ya dike guwa. Ani xine bira chu bi yin, yao miya zhu sab san rishita.
0: Kirange sumbu di yin ne le yang anan zu su su guwa guwa xe je shubala.
1: O zhe zhe.
0: Nane le yaku yor simgi, yan tingwa anan zu dinze ki zholen chu yoli yin ne le da ka xe gara zina du su xera la so chu je yin. Ngui me ki mi xe di mi nan lo lebe ne zu dinze yin ne le chu nyu dunga.
1: O zhe.
0: Ani yan dinze yin du zimba chi su menga rana chin je pe te dun ya ma do jige su su ranga dun ma do ya. Di yin mi kiba li ya gyon ka tse su re shubala.
1: O ta zhan shi wane. Mi ka xe yin ra si chan mar pe
0: la. O la.
1: Yan gara zon sep na li ya gyon na yin yin zhe duwa.
0: No si.
1: Mi ju da nye zon zhe.
0: Shubala.
1: Yan me na ka xe pe te giyo xiu zhe xe gyab xin an yin zhe o rwa.
0: Zhe zhe.
1: An dun zhe qe ba qe xe bi yin. Ani mi ju sun zhe dang bi yin sem gyo je. Mi su li yao chung yu nakun zhe warwa.
0: Shi shi.
1: Dige bedi maa lu yong che, bedi mi su li yao naa yang su xe wadwa.
0: De se.
1: Di zhe ki warwa. Yang kaa ji gara su na ran si che, bedi xe gyab chi. Naan che su su gale ke warwa.
0: Shi shi.
1: Xe du su gyab chi du zangba.
0: Shi shi.
1: Ani ngu yu naa gara su na bedi tui bai ni maa pabi du zangba. Daak daa gara su na si mei o xio ni li yao maa yong du zangba. Yang dige maa xu xe wadwa.
0: De se.
1: O di zhe ki naa dian yu warwa. Chua kasa kane samdaa ya rishata. Rido war kena chen?
0: Zhi zhi la, wune tiringi da li chengi zhu zhi shi sun che shu bing ne le. Zhe zhi di na mi changwa ya la, zhe bu cha ya ge sam ting zhe shu or di le. Zhu di na nga nan zhu, di tan di na chi meng shir gyu be meng shi to li ya, kya rang ge shi ne, zhe bu nam bi na, ya bu shi ra yor isam gi riba la.
1: Zhi zhi zhi, wune.
0: Tisa ma se ina da ke zi, kya rang di mi gi simi zu mi di jia be gyu lim na lo li ya, mi ma mu cha ya ta na su gi bu, sab zhu lan ba, ting zhe che bi na, ngebar tu kirang ge ta duru ge je ma shu che pa ko sha ne ko ru ba la
1: ji ji ji la
0: de we dun do de me wi nang na zo ta ke che a yo sam be de ge sam ma ke che je ng na zo chen de ge men ga la ya ge je ta ge che de ni ke jim shi ra ri sam ge la
1: mo ne shi la
0: ta mi sang me sim na lo li ya trin du su chap sha ge be ma do gyun che yo ma ri sam be de ge ge gom bo yu si yi ne le ta kare sin ge rang ge tu do men che ma na mi na ya shu go ya mi di ni ni ma thong ba cha ya din de che ma ri se ni Sukhanchike shuzui tikima zhibala.
1: Zhe zhe zhe.
0: Dindra yin duzumbay na nga nan zu zo di na subui di tantan diwe kyan wangbun na ngu zersun zhibala. Mikze di dabur cha chunbi yin na nga nan zu jikdin deya liya siya ki garkung dabu yin duzumbay nyebardo kirangi miki wangbu di ta di tan liya tonan na ya tang tongchi na nguwa di keshim shira rizam ki la.
1: Takhra ar shang wune. Ta ting san yin le beda tenze lakze ki pige ki chimbe zhebu le. Ta kirang gara su na zebu chaya ki ta o lu zhi chi se ki gara su na naba chua khasa khala tong yang yor bar.
0: Shi shi la.
1: O shi re zebu chaya. Ta yin lang ara sam lu tong ni cha xabi yi na ta su su yu be ki lhengi ki zenyam chua mar be.
0: Shi shi la.
1: Di mu tu yun yung chi tu na yak shu rishya sang bi la.
0: Wune takhra shi la. Dindze yin du zimba sengi lingi su kong li ya zhish geb la ngi ni ge li zan na lo li ya nyam ju chebe nang dun di ge li ya tonan nang yu shua shu yin la.

0: namlinge chu thand se chu we le zendini phin chu lung chini chini gom phyen lung chin tho gui chin xin bie ri sa kwen yang phu ni the ton li che yi nga li zen chu gyun shu gen ki chu mi
1: lo ni gen xiao de le nga den chu yin ti ren ke yang phu ni li chen ding ni ni na bu so zo gyun shu gu ta li chen na li na su xie mang bu ji che ji xu yu
0: namlinge chuan yang wen liang ge ni ge ge dun tu chin zhu bu yong bie min dun yin ne xu gu yin lo
1: no

0: zone chego biwi dang tar ki si chin guen de sang chur sen se long chin ki ti bu kada chi ji sen xin ba ti ni pen jong long chin ni chi le kong de ge long chin ki sang ju ru guen de guen chung xi bi le chi yin
1: sang len je ting di pen jong long chin ni chi le kong pyo ge long chin ki sang ju ru guen de guen chung xi bi le chi xu zam ta ga xie yin le zhen di zhong zhi geng guo wa mong jie bu la tang xie xie de qian gu nan ge ni ma zhi ling la tang bu san zhen du la ri
2: tan de ni bi jin ki chi zi ji xi da da ji
3: di ka ra ni
4: ni
3: zhong long qin yin qin lie gong e ge long qin yi

Shonglam kakbe netun takzu chajun pashe. Rangchung Tiongkong bu bewe chajin la si na, netun jami zanga lo ne song, Rangchung Tiongkong bu ta mongshib timi le tun bu jikdu kakzu che ne ngunshi bawe pangsu jizai ki denja yonno tokyo ki chetun le tun bewa ta. Tengab le tun te cho yong ne likchub chung yu. Cho yong ne dawa dengi tokyo tuba che ne yuri na ngunshi bawe pangsu jizai ka chi ki dagong ta chamze ka sebu mewa so ki Shulu netun takzu che de, ngunshi bawe pangsu jitse yulin songchong topkyuro chemchong ki gansung ta. Tiongwan ki mongshi dendu dangne, ngunshi bawe pangsu jitse ki jiben rengxin songchong che yu. Losu bu mirab jimar simku chebe letun ulen ki, turab sabbe luchung yakbo, gyangkyu ke nyingdu tarbi dangne, turab ki mesa chekyur zunbe jodun zoe belo chekoro godi horda dangwa ta. Ganshun ki, marma gyangkyu ki jodun zoe betib nyam tulogwa ta. Sarji lupsu dinshira dago shiba soo di laglin chigo beo gyu. Gyaji shunu lu junsu, labjin gyanggyu ki nyingdub nyongdo tupgyu ro chenung tupi bata. Tadin ki chigo na, lupsa chingchun ki luma meting chezo nga dong lakzam shu yuksin. Yisri ki silu nida niya hui jizin yishu gu ni, kama tenu fu dinshira dago shigab, zhanzin tupshu di, lebla niya hui jinda jubi ci yishu du nin ki dimgu chi miu kong. Yisri la jagui chizi yu bi sengjin shido chung shi juba tangja, 你的年会,俺做了年马过去就有事。三百五天节,天天干嘛俺生就是年春许茶。

0: Chegu Biwi Dang Tar Ki Si Chin Gwendu Seng Chur Sen Se Long Chin Ki Di Bu Tada Chi Ki Sen Sin Bati Ni Pen Chong Long Chin Ni Chin Le Kong Pe Ge Long Chin Ki Seng Chur Gwendu Gwen Chong Si Bi Le Chin Yin
1: Seng Lian Ji Ting Di Pen Chong Long Chin Ni Chin Le Kong Pe Ge Long Chin Ki Seng Chur Gwendu Gwen Chong Si Bi Le Chin Shu Zam Ta Ka Che Yin Le Chin Di Zom Tui Geng Kuruwa Mung Jie Bu La Tang 십시를 챙겨 난게 니마스링 라탕 부산 진두라리
2: 펜정 롱친 년친 리코 베게 롱친에 탄다 롱친 롭치리 젠슈이
3: 퀘싱 저외 자주 비게 롱든 셈바본남 공감상 Kongi li zhen nang la yai na nga bè zhè xie bè lè zha wè gè su sung wè ci gang tè da gè kò dèn tàng da gè nè xing gè bè zhè pè zhè dòng dàng tò la yai na ngè zhè kè bè chè la yà sung dàng kà zhè yuè mè zha wè la gè lè mè sung gàng bè zhè kàng yuè mè zhè gè gò la yai na ngè zhè xù bè yin li zhen dì nang la yai nga mù tù zhè bè zhè xie bè lè da bè zhè chè tè da gè pè zhè dòng dàng 托了牙医呢别尊咱们下节我就许久谈咸阳别得过个车给难得卡起母体节咱也做了我就是月红给李家囊了牙医呢别得车提大月呢我呢提大了牙医呢俺就的别尊咱们要么呢别得去下节这些许别搞了牙医呢你借给借给你去 基督给内地的西当西北北顶的地我就许不赢咸阳开始呢俺就提过了呀母亲节别的下不赢呢别那用尽坦白给大头蒙白明白思维准备几码子所以给外新人的亚裔呢别的顶的地家家那呢俺做了亚裔呢蒙白明白思维天天准备顶的地家让给几码那个那是点不得不谈杨大哥能行给 Kepar Mergul Par Rikpe Nela Zuntan Gai Loma Cho Shibadabu. Daga Nishingi Yila Suntan Gai Choko Cho Shibadabu. Daga Nishingi Wai Tinda Siena Jigyan Ayon Rwala. Wai Tinda Siena Jigyan Ayon Shibadabu. Wa Yi Shibay Budadi Jajie Buse Yu Teyang Rangli Mepa Am. Rang le mawa yinba, yang ma na rang da dhaba dhaba yinba dinde le ya yina waayi shiwa pechu dhamma dhabu. Da dhaka na shingi mori nawa mayin lekbar nyo, mori sidhu zane da besa yu di pyumyo jinba ji kowar chebar wala, che za mori shiwa dhabu yina da besa yu di pyumyo konar pechu chibe dhaji yinba sebu shirar wala. Da dhaka na shingi kumgyo dhabu lo ya yina kore sikir wala, kore nga xieba kyo ki minyama kanyi nam xieba dhubu tene kore xieba di bese yu di rangle mawa yinba mece geba poji yinba kotubur wala da dhagana xingi amdu gyeng nala dhubu liya chasun xieba na aro kyo kanyna zho xieba dhubu beti dhage rang susu buyu le doje beda dige jung wei xing chanbe tuwa ne pechu dangje pechu kangxi pepe tun denbar gyuwa dabur wala dabur re che zang pechu che tongzu buyu le doje pechu kangtang kangdungming gi tuwa la denkwewe tuwa ne yama na yinji minji dinde se pechu dongo re se ji denbi dinde ji yama re de ji pechu che dige pechu dongdang tuwa ge ji zhulu ji chunyi ji zhodang ji tenga ne dhub chaba yin zang dinang xin nga buyu la doje tene pechu mijigwa pechu dangje pechu kangxi pepe tun denbe pechu dige xaba yin 他下面的学的不得车给难得人家过了瘾天上走了的卡的是呢能够按照不得写的各不了压抑呢他卡的写的是呢那么给把不得是文字也起个热了这些样起个热前面的卡的是呢空当龙美白中等西早年的马的 gyumze kharyasa na ngujyu kebe zebe somdaga zebe nangli titabu iwe namsha zebe meche deshe yang zeba da mangmutungyu yore. Bode di nami geba yin yang gugri gyumze kharyasa na geba sez duwa la geba di kharyasa na kurim sewe dhari. Wa kurim sewe dhari yin zang bode di tumi zawar sewe nami kurim dana geba yin zang yinan kola ya kharasana geba sheba di jawar wala jen kharasana bota di nami zibasana nami yang yin gugurri gyumze kharasana di bota kangshi tebe ten di nambar yawarri che zang bota di nami geba yin yang gugurri segi gyumze ta nega yang di gona sheba yin kesi nami geba bota di nami mayinas ta nami ge jibe ge gi tengze juar bala tengze di lun ya ma re lun meba yina bota mayin be nami geba shi be iwa yamana namrang shi todung kanun chigo be gyunji de ten yungu juar bala che zang nungu nga zu nami geba bota si xie lu yu ba tang de xie qi lu yu ba di kung tang lung mebe shemyo ji zawa nyi na ma re di yang takwe shemyo ji yin gu re se di ngoto cheba yin. Da yi ne mudik chingzi yuwa la nga zo kama sudupe zebe mudik chingzi yang mana sudupe benjing ge zebe mudik chingzi ki nang la shemyo di nde ji yuwa re nami mingi tongmar jawa shing me se di sungba re me se di sung je tani ka zeba de, a wana nga zo zawa la ya yi na kang ming jibe tangbu ru sungbu ruwa la, che zang mudik chingzi ki gongba la, nami mingi tongmar jawa shing me ji sung je ta ka nangba de, de ya nga zo re di shin che je gelin shubu di chigi me, gaji senpa bo nam ge nga de che bin na, nga zo titan shibdung la ga zebe, tumi shilung yuwa la, tumi shilung ta, da ga nung shing ge mudik chingzi nyi gi nang la, kwe be de gol gi nang dung shi duga la, di ge len ji zik za zi nang da ching ge re. Che zang mudik chingzi ge nami ming gi tongmar jawa shing me si shemyo di sung je ga ba re ruwa la ga ba re. Che zang kong la shubu nung shi nami geba bodo shiba di nami ribe se na nami yin gu gu re se ge ge je di shie go ya ge ne ga jang nami ming gi tongmar jawa me se ge shemyo di gong ba che do. Xieba ji yin, nga da xieba yin na, mudi chingzi nang la sungbe, nami mingi tongmar jawa xing me se ge, xieme di rang la, gyo yo re sengwe. Gyo yo ka de yo re se na, nga la ga je, shuk la duba chi, xieme di toa ne, se tuba re, ko tuba re sengwe. Tiang seba la ju shubi na, tongmar jawa di ga ba tang, tene, par tang ta la jukba am jawa bota di nami geba yinba ji shukla ya dhum nangwar wala shemyo daga kora la ya ina nga da debi na gyun yore sugu shenyang kora rungi zebe da driba di nangla ya ya bena shemyo dinde tungyu yore ge jawa nami geba seji ki dha yin se la soba yang shemyo dinde sung yore di sung yu na ge jawa nami geba yin si xie du zane yang jikla ga je jikla yinba ji druba dinde yin zang ye me pala ya yi na gewa showe ne dinde yue ba suna ji tungu du si wala tungu du che zang an zu tajin shuba nung xin tangbu se si duwa la tangbu se di zo chi wai wang du sungba re ma duwa ji gi ta jik du tangbu kuna nge wa ma riba la tangbu jawa di me yang tene par tang ta la yang juba riba la che zang nami mingi tongmar jawa si me si ba di shuk la tene ta tang pala juwa di ke lang be gyun ji yang ma na shuk la dinde ji ko yin zang Kurang rangi driba dinang la sungbe xiemyun tondo la ngade dena gyun dinde zi tungu yu zang dine ngade ngode dinde zi xuba yin.
0: Sengye namba tso kungkam sang. Tangda kenam tse sin shimba tene pen chong lung chin nyin chin le gong pe ge lung chin ki lung chin lup chi le chen shi.
4: ཁྱི དང ཁྱི དང
3: Kepa yudu joge, na wana di ke milimadwe, dinde ye zawa nyine maare, bina cha shaba yina, dhati rinju tundu laga zebe, gunsan gongge yine re, shilu lo jingi gongba yine re, ngu kuna nabe karasana, da di ke limadwe, ala, ke limadwe, che zang, ti nangshin, gunsan gongge da, shilu lo jingi gongba nangshin, chi su chungwe, kepa mangbu jik tang, tingsangi kepa mangbu jik yaang, yini nami kepa bodashi, ngunzi chepe moche, jeshe, gyonjang nangyore. Che zang, nami kepa bodadi, nami yimi ki korla yaayina, shiluk tang, dadang dinde, shiluk yore de, ngare chepe yina, shiluk lo jing, daga nangshin ki dhati rinji tundu la soa ki gongpa nangshin che je, jeshe che na, yaku yore sangudu. Xeyang, Bada shebe gubde ya ina, tumi shielung nangla ya ina, shemun dinda jiwore, diyang kachimudu ala. Tumi shielung nang kende sungudu basana, gishiba yuze bebe tunmayin. Dao na, nganzu giso bada yinsu, bada kangshi bebe tundeba yinsu, ngodu songsimudu ala. Dao na chi, giso chungze bada ribasana, o, tumi shielung nangla, gishiba yuze, Bebe tuen me yin su mo re. Ta di ka nang mo re. A la ka nang mo re. Me yin te. Ke so. Ta dung. Ngo tsarwa tang. Nyang ye ki ta tuen be. Ki ma. Ki hui. Ki ma ki hui. So ni. Bebe chua nang me. To si. Ta wa dinde si ten wa re. Che zang. Ngan zu. Sam lu kende si tong ru be si na. Ki si ba. Bebe tuen ten pa ra chuk ba. Yo re de. ki so chung zhe bè zhe kháng shì pè bè tuan dèm bè bè sè nè mè yin dè bè nà gè ma tàng gì hùi gè ma gì hùi so nì bè zhe kháng shì pè bè tuan dèm bè mì chuk bè dì tì tàn xèp zhùng nà gè zè bè tù mì xè lùng nà lè yà yì nè sè bù xì rà dè wà dì dà wù nà gè ma gì hùi so gè dà tùn dà kà dì dèm bè bè sè nè Bezhe kangshi pewewe tewe ma dema che, ngo tsar tang nyange soge, dadunba re mo shi, bezhe dhubesa na, bezhe ma des. Dawa dinde chi denang yore. Dayang, nga tu dadi seji ngagdu nangla, buri sanje lagu zebe, dadi seji ngagdu nangla ya ina, yang shemyo dinde chi sung yore. Yigur nga tu shawe nyam, chunji dayang bezhe de, chikang dinde chi nyi denje, yi ki guwa tenpe drape na kima daga na shingi kima ki hui suwa jang peta yinpa la yina gongpa shi ke lang ngunzi nang je deshe kyo nang yore dini ni tumi she lung nang la ma yinpa ji xie tatu se ju ngak dun nang la ya yina yinpa ji sung nang murwa la dini ni da karsu na yong su ta debe kebe she me yong su ta debe kebe deshe kyo nang yi re Nami kyeba pyoje kola ya nge ngode shuwa ki nangdu tizam shuje ta chukchigi yin. Da shama ya nge chukdu durdu kutwa nge kongdu nganzo lezen ka nangla ya lobchong chepe nangdu kola ya nge chukdum durdu ji shugi yin. Kongo ya lezen sosu nangla ngode shuwa ki nangdu ni karesa na chukdu chide ki chukba sheba lang jinjula dobe che nami sheba saya jik tang jinjula ma dobe che rawan jen xie ba xie be che da ge nang si ni yu be nang ne tang bo jin ju le de be che nami xie be di ge zhe ba la di le yang an zu kap jang di nang la cu be nang dun yu zhe ba la cho gu zam gi go ne an zu ngo zhe xu be zhe jin ju le de be che nami xie ba xie be zhe ba la di nang le yang an zu kong le yang song sim be zhe ku ju di mangbu de a la mangbu de ba la bi na ngan zu chuo sung tuan de xie chuo de tang bu de ka de shi na jin ju le de me gui jiang ruo la na mi yin be ji di na le xie chuo guo de ni ne na mi me yin jiang jin ju le de gui be ji di yang xie chuo guo de xie yang ka de shi na na mi yin la jin ju le de be che jiang yin be ji bi na yin dian de bu la dun de bu 写要的 제장 죽주 치디에기 주부 시에블라 닝 낭네 콩라 리젠 소소 낭 모두 시에기 낭도 참아 가데스나 진주라 뜨베 체 남이 시에베 세드르 로알라 콩도 시에베 낭도 디게 양만나니 진주라 뜨고 바지 임바데 양만나 진주라 뜨 마고이 짱 남이 임베 디디 시에베르 디레 양아즈 콩도 시에베 능신 초 구탄의 시에베르 초 구탄 구부디게 참말로 진주라 대배 체 남이 시바 시바디 민장디 낭도 낭라 추베 낭도 샤다 인자 케베트르 야이나 진주라 대배 체 남이 시바 시바디라 초게 테네 시기 요르데 네 민장디 낭라 추베 낭도 초 구토네 갸지 세모보 남라 야이나 모두 슈바이 리젠디 낭라 야이나 남이 개바 시바 레 다 남이 개베 퇴행기 죽추 당 다가는 신기 대유기 내든 카지기 토라 세세 슈바인 리젠 치매 낭라 야이나 당에 자조 당 전조니 낭네 자조 고게 내든 카지기 야이나 모두 당 제세 슈구인 리젠 치매 낭라 야이나 두도도 가지 부가 룽진 세바보 남게 세나바나

chedun le dun biwa tang. Tengab le dun ti, cho yong ne li zhub chung yu. Cho yong ne dawan tengi togyo tuba che ne. Yuri na, ngun shi ba wu pang su jizai ka chi ki da gong tang, cham zai ka sebo mi ba so ki, shu lu ne dun tak chu che di. Ngun shi ba wu pang su jizai yuri song jub tu gyuro, chem yong ki gen sung tang, tuan ki meng si dian tu tang ne. Ngun shi ba wu pang su jizai ki jibai reng xin song jong che yu. Yisrei ki silu ne da niya hu, jizai ni shu guo ni, kama ten nung fu din shi ri da gu chi gop. Zhen zin dup shu ki, Lebla nyewe jinda chubye tse nishu dun nin ki demku chenmyo kong, isi reyla jagu chizi yuebe sengjin jor chung shi joyub tangja. Nida nyeye hu, nganzor nye mahu shi joyub shi. Jizin nishu gu ni, moroku gyebo Mohamudi gyedo chubye, Fatima, Xinhula, Masuli Ushu Safar, Kocha Nangwe, kong moroku lugyu toa ki sijung ki pyomi guji tomatira gyuryub shi. Sambaw tenge, tengte gamang e sengjuru nyanchun shu ca, Shamla nama lingye ne motu, degle gu ne gu zhi che pe li chen xian da sen ro.

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul gim tho gang ki khu yin su re mu xin zha we tu chi chu ki ni xi le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

Sastan dembe sembobon lhenge tsemundi li. Tandanabal lhenge ne sengu tsobe li zindi ni. Pyonchong longchin nyenchin li kong. Pyoge longchin ki dawi ki kurkan shibe li zindi ri. Nga li zin zokyo shuken, ge jun yi. Nganchu li zindi riz dawa ne nime par ki nyendar tsemu chuzui chutan gam shibju to dungu yube. Lhenge ne nganchu li zin zingyo ya giz shu yi. Tongon kumu nabal lhenge li ya. Simge wen na shibe bedipti nang ki liu ni ba. Sangyan kanyi ma du bar, gachin yang yang chorwa gu shibe, zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki kurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu diri. Simbobon lingge gyang nyenji ki ngedubtang, chisin ki kurbu gyabdu gyurne, tede lulu ngang, kumu genga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gubgar, nganzu simshu nyamba ma yinbar, Chale Tang, Lop Jung, Tsoa Soki, Nushu Kung Runki Nene, Gule Kabin Giri. Bichashache Shubina. Shene Sung Motube, Lopam Tang. Mishenlia Sung Madube, Chinsim. Shenki Rengilia Samshi Motube, Gyonan So. Simkar Gatje Manawar, Gungel Lush, Gyona A. Singenam So, Tugune Kiralia Chawasang Yen Kanche Vineja. Tangne Shinki Nebab Sangye Kandrejil Tu Yubi Nele Kyeche Shui Di Yina Tsangme Sim Na Lo Li Yina Gajin Tsor Tube Dinje Liki Karesna Da Kirangi Nebab Sangye Yine Ri Tangne Shinki Chawa Sangye De Don De Gu Yudi Kyeche Mbushin Sche Zomba Bo Kurangye Sun Sha La Kikpar Chepda Tangne Shinki Dungye Gine Su Kerwa Tangne Shinki Yima Simbe Chumche Mato Ba Soki Gubli Yina Ngato Ne Gajin Chi Sche Tuyong Kaku Ri Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Meb Yina. Nganzui Pechin, Ta Ngaya Lien Yenba Dinje Chekwaya Gyumzen Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinje Yon Sibji Ri. Chua Shinda Ne Samantanchi Shubi Yina Yang, O Lungda Kuangla Pipta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Gajin Chi Sche Shubu Ri Dile, Yine Le Dati Tu Gyun Tu Dinje Ki Chin Zor Tang Naya Dinje Ki Ngato Ne Gajin Chi Sche Shungye Di Gombo Ruba La. Dan lamzhu gyu je chawa sangbu shi chungbi yina. Rengi liya di top gui ngin tang tang ni shinki wei shin chamba shing yinba ma se. Tana ti gyan lu yinba zinbar tando ma dan ya da ti wei kharesna mangwa goya. Mis ni di gebe libli yin du din regi kharesna rengi shi ji yor ba la. Mungti chebi yina zomba po khurang ge gup de ya chenggu kinti shina yores shubi yina. Da tu gyu ne kharesna chawa sangye khara chebi yine le gishin chi din regi chingzor ki samlo ji yon goya da. Na tuyu dian tu din zhe ki yang samlu na lo li nye tu bishi chomu yi na nang ki rang ki mi zi yang gharis na lambu ti li ya pian to yoris jie sun sha da tante gub li yi ne le lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi ne le mi zi na lo li ya da da pa dian pa me ba din zhe ji yin du zin ba tante yu gui tante me ba cha ya la so pa din zhe nang zu yor ba la din zhe sun zan zon pa pa da di yi ne le bi kan zhe ji li ya sha yoris shu bi na lang gui ka yi chi tu ni ma zha si jie sun sha la Tugyunay nganzuida susirinyi liya chawa sangbush chebi yinay liyaan nimajik diya kharasna gyundo yonyaa kiraan nebab sangbura jil lebi yonay liyaan di kharasna taba dinda jil diya ki ngebaji meza di yinay liyaan mida kharasya yindiyo zamba yina nganzuida tuzu tundu ji nalol kiraan liyaa lamdru chungba diya gokho jay mo shubar sim nalol liyaa kharasna da ngargiya tang kinti sosh leje tudon di nalol liyaa tad yinjaya shuya dinda ki kharasna nangzu yungurwa la Dinja sun zan zubba gui ngibar tu da gu du du yi ni li kirangi ngar gie tang king zhi dinja ma nabar king yong gi nam gyur tang rin yi gi cha ju la cun zi nimbu chi gu ma se chin zor ki sanba di yi ni li pa tor ma nimbu chi ri si chi chen gui nan sha ta yang gub gar kares na nui zi tang par chi kui cha dinja gi gin yin gi dinja gi ru zing bi gub li yi na chin zor ki sanba di gu mi gu gu gub sanbu chi ri si chi sun sha Tā zhōngbā bā khurāng yīne lé wū nē kārēs nā tūk sīm dī hāchāng kī gyā chēng bū yīmbā dīn dē jīg tsūyōng tūk dōng wā lā. Xīn tū yū ngān zō chā shāb yīne lé tā rīng yī lī yā nū zī tāng pār chē kwe chā dīn dē yōng bē gōb lī yīne lé chīn zōr kī sāmbā dī guam tū yā dī hāchāng kī kā gu rū bā lā. Khurāng yīne lé gōb tū tū kī kūr yū dī yāng āwā tāng zā chā bē nē zū dīn dē kī gōb lī yīne ngār wē ngān zū lō tōb tāng lā sō lī yā zhōng dā tū bē dīn dē kī gu gōb sāng bū jī rē sī chē sūn shā. Dinja sun zang gup tu tu yi ne le kiraan liya ta an kisi nuiz tang kwe jay ki ngay par jay sun de che du zang ba yi na sim tu tang kangra ma nang war
ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ལང ཁ ཁ ལ ཡ གུ རེ སི ཆ སོང ཤ ལ ཐག རང ཞི མང ཚུ མི ཚེ ན ལོ ལ ཡ ད ཐུ ད དོ ལུང དུ གུ བ ད ཆ བ ལམ རུ ཡོང བ དེ འདྲ ཁ ལ ཁ བ རེ ཁ བ དེ དུ ཡི ནེ ལ ཁྱི རང ལ ཡ ཡང ཁ རེ སི ན ཕར ཆེ ཆེ བ ད ཁོ ཅ ཆུང བེ གུ བ ལ ཡ ནེ ལ ཨོ ད ང ཐེ རེ ཁ རེ སི ན དེ འདྲ གི ནེ ཚུ ཆེ དུ ཡི ནེ ལ དེ ཉེན ལོ དོ ཐང ལ སོ ལ ཡ ཅོང ད
디니네 마지브나 야지 다셈나 템보니 야지 디만세 키랑케 니네 셈나리아 티티 야오치난제 그딘 치스체 손토바 딘데 쵸미나 키랑리아 다메질란 부간리아 괴자다 파진윤드기 답시 야오치라 교주레스 제좀보게 원드나샬 키랑케 이네레 그딘 치 슈야디다 듄나미안 시무일 장비나 디니네레 미지 명아 더부지 처리스체 Zombobo Khurangke Sunshal Manzo Yine Le Chungdu Ne Da Lopti Jinbe Gubli Yine Le Dinje Ki Chidu Nangke Yomari Lani Pamiye Yine Le Da Rengi Ki Puchu Liya Ya Karisna Rengi Le Parche Dhanje Chidu Karinche Shuris Che Dinje Ki Lopsoye Na Yomari Yine Le Da Dinje Ki Dushi Jik Chombi Yine Kirangki Tuyungwe Soye Na Liya

singe nam cho cham de li du ti rin da we gi kor khan si be le zin ti chu ti sam li ya le so ten de li zin gi shi shi chen gui nan gen bu san zhen de la tang zhe shu ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

0: kundun yukurwa kiyak Suja kiyak Nek chalene nye dhurwa la
1: O tibi chum tib kundu kabshib chigi
0: Dhurwa la
1: Ta chingchunga nshen na ta Susuba tebi na Munengi chundu chenpa dhunga ra Susu tsamnal tenja tenji Kare asa na ta nema ngandu pe la Mutu langa yo magte Ani nambi chidan patar Ani rulu yo magte Ta tisay na ngandu Hesa chimi na Ani nimchi la Hesa ngabu nende rwa Sumji kye langa di na Nima na chulu rwa Ngandu tini yaar hesa chinde Nimini go rwa Nima tangba di tini yaar chinde Kongba jamda te war Nimini bada kongba jamda na Ani shenen lesa le rwa
0: Tanda nye loo tani wikiru
1: Tata anda hesa yaar chinde ma loo ne loo tuk duwa Chacha ani taa ngandu lingde la Mutu langa ni shem gorwa Ta
0: Yenjong shem gorwa
1: Ta yinjong shem gorwa Ta rulu langa thungba jat Ta chema ngandu trindu ni De lingde la Ani rulu langa di thungba na Diwai jan le la wata Diwai jan Ani yugor di mawa Maru dogra Ani susu gita samna la Ta pe nasa ya gora ngandu Chundu chembo dogi du sum Jo susu na samna Kaushibdo.
0: Baba la kiranga sumi ne. Nubude yobde yenjo res. Yenjo yobbe kala nungu manzo same enji yenjo de ene. Sunjo jigo res. Baba.
1: Ane
0: di kala ane chik rina ga nungu. Modena ga de tok de we yutu. E yogor yon de ge mang chi de le res. Jata jamo yogor ki dilam di chu chebdo sumba ba.
1: Ha yo de la ke.

0: 나도 제가 라드네 센터 사마라이나 남치 타도 타도 도기요 장가 고니라 저진난로 나시 주인라
1: 나라 어
0: 라 가라 고스는 거 고스도 자나로 날
1: 레센 라로 시딘 챵고 총라
0: 라드네 총나 온두세나
1: 요나 lai sembo kham sang
2: kham sang la gla
1: no chang han shu na
2: da phe chung da yin la
1: ne se chi chung da la che ban khne yin na
2: na nga ji ji se chen yin la
1: ne se la nga chung ni chen an chi ji xu be song xie be ma ham la ne dan nan be nga yi pa yu yu me xi de yin kran ge so pyu yin na
2: ge ten ri la da ge ji zhe ma la da ge pa sang la len ji sum la ku su se dang cha wa lam zu zha xi wo ten zu wo yin wei zha xi min de xi ya yin la
1: Nes e tochi.
2: Kela ta pi tam de ji shi zhao qi.
1: Nes les e.
2: Nes e. Ta ge yin. Cho wu zhi li nami len je zhi. Cho tam li nami len je zhi. Cho zhong la nami len je zhi. Ta ge oma benpa zhong da lami nami len je zhi. Ta re jan zhi nami len je zhi. Yin di la shong na yubi. Yama tomo la buya yin. Di ta su la buya yin la.
1: Nes e.
2: Ti ni avri yi po zhi shi la buya yin la ti. Jangan tinggi la la buaya, tawa la buaya ini la. Tiap ini sana orang bu, lihat dah tu tu tu, ini sasam nara nara siapa ini la.
1: Nese.
2: Tiap orang bu sana pintu datang si curi la buaya ini la.
1: Nese.
2: Kalau tu ni sungsi tu bu na tiada yutar.
1: Sungsi kan cuci na ina.
2: Jangan la tang ngah la cumbi ama.
1: Nese, antum bukti daro na tu cina suri.
2: Nese. Nese, nyam tu cina na.
1: Nono, nono.